0: pasan si Rondo Ambrot.
1: Yo kae ndang metu nang embong akeh Rondo Ambrot kae lho. Cak Pritil, sebelakno pecute.